0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusuko na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay, nag-aaba. Tama na yan, inuman na.

Bye.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: Bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: mga mapagmahal, kagaya nating lahat. Para sa mga nakahanap ng katapat. Basta yun, yung umingiti ka na ulit para sa mga taong to. Ganito.
1: Ang cute nung dimples ni Japs, no? Parang ano lang,
0: shy
1: one
0: lang
1: half.
0: Siya.
1: Parang
0: kapag sinasadya ako, dun lang siya lalabas.
2: Once in a blue moon.
1: Wow.
0: Sana sabayan niyo kami, yung pinakamalakas na kaya niyo. This is Kitty.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: Contest Broadcast.
1: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
2: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

Meu, meu.

letra. Sa litrato na, di para sa kanya. Wala na akong masabi. Ayoko na. Babay na po.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
0: ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Kasama sa mission vision ng Bureau of Jail Management and Penology ay ang makapagbigay ng makataong pag-iingat at mga pagkakataon sa pag-unlad para sa persons deprived of liberty sa pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay CRS Officer JO1 Edricel Claveria ay kanyang ibinahagi ang ilang panggampanin ng BJMP sa komunidad at nilalayo nito.
5: Isa sa goal and sa CRS po, hindi lang makilala ang BJMP as a correctional institution ng society. So, ito pong BJMP na pinapakilala din natin as a part of the community development. So, pag sinabi natin part of the community development, so we intervene in community outreach programs such feeding programs, tree planting. Bumababa din po tayo sa different schools, colleges, universities para mas magkaroon ng intensive campaign itong BJMP natin. So, para mas dumami pa po yung jail officer natin na mas mabubuting jail officer na mangangalaga dito sa mga kaibigan natin behind the bars.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
4: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusuko na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamula. Naghihintay, nag-aaba. Tama na yan, inuman na.

Yankees!

Nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap.